0: Ise ekameni lo nyana ekameni lo moya ingcwele ekameni le ise ekameni lo nyana ekameni lo moya ingcwele bawo thiko kumkani silapha namhlanje kwindawo osikhethele yona thiko simakade sezulu kengoku siyakubiza thiko wethu Siyakubiza ngokuba unguthixo wamadinga. Unguthixo wamaxesha wonke. Wena sonini nanini. Sibiza kuwe namhlanje nje. Masukubiza thixo. Unguthixo sivayo. Sivekena namhlanje thixo. Xa sukubiza. Sivethiko kwizinto zonke esikubiza kuzo sikubiza namhlanje esimakade sezulu ngaphakathi kwalenkqubo yabantu bakho thiko qhuba ke thiko lenqwelo mayibe nguwe ayihambisayo hambisa thiko hambisa lenqwela mayibe nguwe umqhubi Wale nqwela thiko. Kokuba nguwe othembakalayo thiko. Unguthiko ongaguqukiyo. Unguthiko wezimo zonke. Ngoko sisabiza kuwe thiko. Siyakumema namhlanje nje. Siyakumema thiko. Siyakumema wena sonini nanini. Thiko kunezinto. Owasihlangula kuzo kunezinto esigqitha kuzo thixo singavisisi into yokuba kungani sigqitha kwezi zinto kodwa wena thixo usihlangule kozo zinto zingalunganga uye uyenze indlela thixo apho kungena indlela khona Uye uyenze indlela apho thiko kuvalwe khona uyovule nangoku ke thiko sisakubiza simakade sezulu Modimo re santsane rubitsa lo sanghona re santsane ribitsa wena Modimo wa matla hohle Modimo sina tla sa bophelo re ribitsa wena ka haro Afrika borwa e welwang ke koduwa ya batho ba bomme ba hlokahalang letsatsi le letsatsi re mema wena Modimo re mema wena jwale Modimo yetsa mosebetsi Modimo phamisa letsola hao Remema wena Modimo wa matla ohle. Remema Modimo. Rabo sa feleng remema wena. Remema wena Modimo wa matla ohle. Raubita Modimo. Tswalo ka re le ka ha go lena ne o lena. La hlala e thembeni. Gina le tshepo Modimo. Ya hore o kekebe wa ba tswella. Re le Afrika borwa ra timela re timetswa ke bona ba ha modimo re mema wena modimo o matla ohle ra u bitsa modimo o matla ohle ra u bitsa modimo o matla ohle re mema wena modimo o matla ohle wile wa bua modimo o matla ohle bukeng ya malaki wa bua ka mantsware ho khaolo ya boraro timana ya botshela Ke nna morena ne ha ke fetuwe. Wathi thixo ndinguthixo ngokuba mna ndinguYehova ongaguqukiyo nangoku thixo. Maunguthixo ongaguqukiyo. Kungani thixo uyeka abantwana bakho thixo betshabalala. Hobane modimo ha ole modimo ya sa fetuheng o tlohella bana ba hao. Re a o tseba modimo. O ke ke be wa relisa. Phamisa letsola hao modimo wa matla ohle. Phamisa letsola hao. Phamisa letsola hao. Modimo o itse modimo ya sa fetohe. Me ha modimo sa fetohe. Re ke ke ra liswa modimo wa matla ohle. Ra liswa ke batho. Ba bola yang batho. Letsatsi le tshabang le dikelang. Re ke ke be modimo Rabarali swakibato. Babula yambana bahao. Wala wa matrohela fela mudimu. Rautima mudimu mudimu. Yasakulin kilito. Kamala ore kaine le abele. Bana ba motho ba tla ba kabane o ile wa etsa modimo matla ohle wa etsa mohlala lentswelatso lentswelatso le hodimong le bua ka mantswaleng ngwane no kaina modimo ja obitsa o seng hona ra obitsa modimo ona ho seng hona ha ke re tsoe modimo matla ohle re tsoe ka mantswa se gwareng Breaking news. Mudimu, hake retsuwe. Retsuwe kama ntswa leng. Mudimu wantse tsela. Mose, hose na ntsela teng. Mudimu raubita mudimu. Hose mhona. Wahopula mudimu. Hauna ubuwa le tafita. Are huwena. Tshwagana le ba tshwagana nlinna. Lwantshana le ba lwantshana nlinna. Mudimu wahopula. Musa. Saule ane abapala ka bana ba hao a sotla setšhaba sa hao a sotla bana ba Israele o ile wa etsa mohlala ka yena mme re a o bitsa modimo o seng hona le mosadi wa Lota o ile wa etsa mohlala ka yena etsa mohlala jwale modimo ka batho ba nkang maphelo a bana ba hao ko rapetse modimo o matla ohle ko rapetse sna tlasa bophilo mabitsong a mararo bitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang ka Kriste morena amen mamedi ana tsebeletsa man tlatsebeletsa ya lekwa 073-150-5207 O ka buisana le nna teng ke nka mehala ya hao re etse thapelo 078-58-59-531 ke nka di WhatsApp tsa hao nna le wena re a thapelong mo mamedi wa ena tshebeletso ho seng hona haletsatsi re mema modimo ka thapelo re bitsa modimo ka thapelo ke modimo ya ke kebe ya ba re tlwella ke modimo ya ke kebe ya ba re lesa ha re mo meme ka thapelo mo mamelo ana tshebeletso 073-58-59-531 073-150-5207 ha re mo meme katapelo ke modimo ya kekebe a ba re lesa
1: o botsimo tata o di mo mara o botsimo ha nalala ba ba le jama phela go na go bisha ntse ke la tsapelo ha re ke ra bona tsapa le so ke sa ka msal ka mo ha le ka re go go ya tla ke de karo mo tla ke le batho ba tme sa tla sa se tsapa ne se ke la ke ra ho futa le sa ba gona ke la ka le tsa ke da ka re mo tla le fifi go ya batho ba ke ne ka tata se ya bona istela ba ke ne ka tata ho no le bona ba tla ba ipotle di phoso sa bona ke la le ba ba parlo pa ba na ka tla so jo go topo go ya no tla se ka ho le ka ho ke na le ba tsa ba tla ba pila ma bitla le se la ka tsheko mo ha tsa ma phelo go tla ba seka ja tla sa go pala misimo go ya ke o ra pela sa tla se ma tla sa go di bitla ke se peto na ga tang so se go ska ka fit ska ka fit ta ba ba ja ma phelo re se se se se ka tanga ta go tsantsa ke da le bana ba ba ba ke tse di civico ana re ga go go le mi ja be wena tla ka bula nya go e go Kurapes is the last vessel, Katupes at the Rakosibo, Terrestrian, thank you, Kilisman, Sinkama regular, Katakan, regular man, like a crestum, brother, and Jilty Father, come shalom as I say, Amen.
0: Amen. I was sent to be channel, realable. Amen.

0: Yesu.
1: All right.
0: Morena le modimo wa rona. Mphatlalatsane na le di ya misori a o mema le ho seng hona. Emhlabeni kulaula wena, ezumini kulaula wena. Zonke izinto zilawulwa nguwe. Kriste morena le modimo wa rona kudala sihamba sifunana nawe. Samthole. Mabaledi wa maphelo gale re o hloka bophelong ba rona jwale re tla go wena re le basadi ba kae basadi ba neng ba dula letsweng lefike modimo ba phoka gore dinonyana di sekebetsa ja bafu ba bona ba kae basadi ba kileng ba tsoga mesong modimo ba ya lebitleng basadi ba ya bolawa morena le modimo wa rona gale re o hloka e ka metsotso yotlhe jeso re ya o hloka Baba le nna ha o pope dipoko wena fela modimo gale re ipitsa re re ke rona fela le ntswe ke la hao morena le modimo wa rona theoha o tlo re lwanela gobaneng lefatshe ke lena le bidikulo a ka rona lefatshe lefatshe la matshwenyego lefatshe la ditshetlho lefatshe la bofutsana lefatshe la masisa pelo lefatshe la ditlokotsi Kreste jale re theohile o tlo re lwanela tlo moya o halalelang moya wa nnete wa Jeso gobane mmuso ona ke wa gago Kreste le lefatshe ke la gago le ganya Kreste ke ya gago jale modimo wa ka ga o sana mo re ba leelang teng re bitsa wena nakong ena ya matshwenyego wena modimo e reng ga o poruma mawatle a tsitsinyege ga o bua modimo mafika a tsitsinyege lewatle le lona modimo wa ka ga le ntswe la gago le ka laetsa sefefo se maatla se a theoga re kopa bophelo modimo gobaneng ke bona ditaba di se di senyeile modimo lefatshe le a reketla basadi ba bolawa ka setlhobo mme a nna we ba kae morena le modimo wa rona batho ba kileng ba mathela teng tempeleng ba lo kopa mahau bomme na ume modimo batho ba kileng yara ga ba gutlela malapeng a bo bona modimo a re sempitsinya kgatlhisang gobaneng ke a baba morena le modimo a ka ba kae basadi ba kileng ba masegeong bomme rute re tlhoka basadi ba tedileng tsa lefatshe ba tlhobogane le tsona tlo jeso tlo aga ka re o dipelo tsa rona re tlhoka wena jwale modimo wa rona gobane re ne ntse re iketsetsa ka roka borona ba rona re tlile jwalo ka josefa motlhana a hweleditse modimo alla a llela bana ba bo modimo wa ka le ba leng tatae Kreste ya maatla otlhe selonkise thina bantu bakho bana ba re fetogetse bana ke dintho tse se di fetoile di lalome lefatshe bana ba gore ba tswetseng modimo wa ka lefatshe le a tsitsinya ka bona Kreste ya nolotlo moya o halalelang re a o hloka jwale sedi la kampone setse tsela ke tsamaye gale ke ne ke sa o rate jwale modimo wa ka ko o gopotse mpa jwale segopo le boikgantsho ba ka ntate modimo kena ka ro malapa a rona ka lebitso la gago modimo wa ka nka etsa tsotlhe ka Kreste morena amen.
2: Amen. Amen. Dumela mogana la no seng ha letsatsi. Le bom ha o pepile mo go sa ka go lapala ha o. Wa tsama di tseleng tse ba tang tse tsabegang.
1: Amen.
2: Ba wa fita wa ba tsaka ka ho station. Modimo ona kwa ni kholo.
1: Yes.
2: Kana le ena ka tsoma nna le tsile matla go nyana ntate.
1: Amen.
2: Papa le rona o seng ga letsatsi ba neng wa galela ka nako tsotlhe o mosa o legato ntate ya mogao Kreste go seng ga letsatsi modimo la sa kgetaga modimo la sa kgetaga le 19 sa September modimo mo Kreste ma balophila batho ba e neng ka pela ba tlo emang ka pela ba ditla botlegileng ba dutse ka dikerese modimo kgone mane ba lebetse ditopo tsa bona modimo ya maatla le malapa a jalo modimo ga batla le pata bagadi ya ba bona metswalle ya bona bana ba bona modimo le solofatsa tsotlhe tse sa bua modimo Kreste o solofatsa le mabitla ba

La pela va tout qui te fa pas le min pa la no na lo ki ma se le na mo kha te ma ba lo pela ta pa le fa sa ma la ba sna mo ma du la ba du te tu te na mo di mo le fa se le na mo di mo le bo si la mo di mo ke na ka ho go la pa le le mo di mo le ko pa ba ba lo pela o go bu le di tsela tsa bo ba na ba ko pa mo le mo ka ngo o bu le ma ba di nya ma ka ntse re bitse ka kopa matlaka pele ba rona modimo ba re bitsa gona jalo fela ya kreste ke bolo modimo o tlo bene le bona modimo o ba itse ka mogao ka lebitso la kreste morena ba tlhone fatshe modimo tla ga batlo bula gae motho ya mo bea ntse e tsatseng pele fatshe modimo o tlo wena o mosedi wa bona ga kopa tshireletso go wena modimo ba nna go tsepelela kreste morena Walla, Jesu wa makutla. O mme ba etse eng. Ga ba bolawa ka setso. Re bitsa go modimo. E modimo e se kaka kgaotso a tlhole e moletse maatla. O ke bo mme modimo ya maatla. Modimo a bontate le ba. Walla, ona modimo a sena kgaotso. E tle kgaotso le legato modimo. Ga o modimo a bolawa go phela. Re le tshepile re bitsa re tshwana. Foo santse na ga o modimo batla ga ka wetsa re kopang ka. Omdi ema tebe la hoi punse, kwa hapese, ek ere.

0: Elo seng sa ka tlo modimo e ga le boa seng mo pelo seng go phiwa a go na ba modimo a rona se betsana ka maphelo a wana wa go disa o bo go tsose modimo se ile e re tswile se ke rena le tsa tsin tate le re ke ne tate ka ga weekend modimo tate ba modimo se e ka ga lena le tsa tsi a tate ke sa tsileo Muruma ke mabona maka bana ba bona muruma ka be wena ya tanka sebaka tato ba tsidisa go bana kwa na Jesu ka sidisi e tate kilana na nolo se tembe a tate lo se re a o ka ga maye mo re ba mutima ga dula kona mo sa ena kana le tla ho hle kana le na muruma ka phela nyalela e bona tlanka sebaka lo seo hlonofatsa tshebeletso ao go tlo bua wena ntate ka mo wena o batlang ka teng ga dumela lo seng go kwana tla ba bophelo o go seng tla ba wena modimo a ka tla bua gale malae e ntate re tlhoka go twa kwena re tlhoka laua kwena ka nako tsohle e ntate a re bone re bone lo seng re bone re bone ntate re bone a re bone ntate ke yena South Africa ga e tlholele kwena a e bone kwena le se a ntate ga teng maphelo ka ga South Africa ba teng bomme ba teng bana a ntate a ba tshireletse kwena e ntate lo seng re a bitsa re goletsa wena re re ntate iponatse e iponagatse bolo balo bo teng ba gao ntate godima maphelo a bomme a ba tlholele kwena a ntate lo seng tshireletsa ntate le community tsa bo rona tshireletsa maphelo e re a dumela a ntate go bona o teng lo seng ntate tshireletsa morumaka le bana mo ba bapalang teng a ba tshireletse kwena a ntate le batsamayi mmele ba tshireletse le kana nako e re a dumela sengwana go bona o teng jala ka modimo ga dumela lo se go bona tla re hlolela a ntate ga lebo ga leboa le ka pholo ga lebo ga lebo Jesus ga lebo panela e ga lebo Jesus
1: wa halalela Jehova wa magotla lefatshe lohle le tletse kganya ya hao ho iswe hlompho le poko ho ntate le mora le moya o halalelang jwale le ka mehla Jehova morena wa rona re ntse re phela ka wena ka mengwaha le mengwaha o setshabelo sa rona o khoboshiana o lefika la rona o poloko lo a rona lefatshe ke la hao le tsohong ahile rona o le theile hodima mawatle wa le tiisa hodima bodiba modimo bophelo ko wena fela empa batho ha ba tsebe ba lahlehetswe ke sebe ba kgelisitswe ke tsela te ba romelabi diabi tsona tsa bophelo tate re lelaleditse matlho a rona dithabeng moo thuso le maatla di tswang teng thuso ya rona ntate e tswa ho wena ha o e mong e re motshepileng ka ntle ho wena mahlo a rona a dimile na kupile simara metsi aba banna belaija ba re elaija bona motse o ha o dutse botleng empa naha ile baba ela re ntlisetse lefisi le letjha le letshele letswai a ya mohlodi wa metsi a re bonang ke phekotse metsi mme ho baba o sa taba teng le ho nyopa le lefu ha le sa taba teng Ntate re tshwarele melato ya rona mo re tsamaileng re o sitelwa teng. Modimo re a lla ka naha Modimo mo babolai ba iphetotse go bolaya batho ba hao, setšhaba sa hao. Ntate re tla ho wena re re a tseba gore la bohale.

0: hao. Ntate ba etsi ba diketso tse soto. Modimo kenella ka hara dipelo tsa bona. Di lokise Modimo, e se be dipelo tse thatafetseng jwalo ka dipelo tsa Faro. Modimo re a rapela, re a tseba hore wena o rutwa ka matsatsi ohle. Modimo, with you all things are possible. The thief does not come unless it's to steal, to kill and destroy. You are the fine shepherd. Modimo, re tshepile wena, wena o modisa wa rona. Ntate, re lwanele o be o re hlolele ngana hore e nyupileng. Ntate, re a tseba hore wa re utlwa. Wena o re utlwa ka matsatsi ohle. Ntate, re a leboha hore wena o tla ka dikarabo. Ntate, o tla re hlolela ka hare ho kgodi modimo enana. Modimo, re a leboha. Ha re no phetsa ho leboha. Mabitso a mararo a tla bokwa ka ho sa feleng. Lebitso ke la Ntate, lebitso ke la Mora, lebitso ke la Moya o halalelang. Amen and amen and amen.
1: Amen. Re a leboha, re a leboha. Mo mamedi khotso.
2: Le tantse re ne se pole bo ntse ke ntse ke ntse ke ka le bitsola mo rena ke se no tsara tsa mitlo ka ga le go ka go se tsale se ne re le tsitse tsa rona. O tsa tsa go se tsala khanya ba ne ga khanya la ga le ba ka ya le go tsala ke ne ke tsama ke le teng go di tsala ntse na wa re tsala ha wa le go tsala ne re tsinya. Ke tsa wa dia tsiya nan tsa to ru tsa mdi nwa ka ga ri tsa mdi nwa ka le tsena le tsa tsiya ka tsene ke tsa le tsena ha wa re o mo tsine ya ka ma tsa mdi nwa ka ka ma tsi sa sa la ro nan di tsa le ma ka la morena se so mdi nwa ka ke ratela sa tsa tsiya ka le di tsa la morena se so ke ratela di aba di expecting di bara ge ke mdi nwa ka tsena ha tsa sa ho pa kumela ndikele ra faile mudima mosala mama yele ya o kumdima to bo khara tsele ntate ndile ngola ra mudima ka go boloka go tshirele tsa le ditlhone matla la morena ke se hore ga tsitse lentse na o re baka ka go fa wena moya wa ka le tsotse go bona mudima ka me ya rona re tsentse ya go wena re tshe o fatane re mo ka lo tsentse ra tla mala tla manyalo ka le ditlhone morena ke se ka mama ya di tlo go go se ka le ditlhone morena ke se ke ne ke tsana rero yo tsa fatane ke di tsira ka le ditlhone morena ke se ke re tsa khane ke tsa o tla di tsitse tsene mai tsene mo tsitsa ha ona mata ka le ditlhone morena ke se ona mata inde mai tsene mo tsitsa re mo ka di tsene na o re tsitsa jamba tsitsa tsitsi mo di morena di malentsela wa re di maden tsola ha ole tsola ya le amen ntate ka le ditlola morena ke se go tsana tsara tsa modi ma mo tsana ma di tsana ha tsa ke go fa ru wena mo di mo ya tsa tsitse ke le tlo modi ma ntse mo di mo le tsa tsitse le ntse ma wa re tsa tsitse la ke go fa le tso se tso ho lona re se tsitse ma thodi tsitse mo di mo modi ma ka le se ntse ra tla lo ka e se me ka le ditlola morena ke se ke le tsala ka madi ya morena ke se ntate mri ma ka ke ratela o ya rona ke ratela ba ru tsike ratela di presenter ke tsone ha se ntate ka hara le go SMS ba se na tsa ba thuse ba tsise ka le tsola ha le tona la luka ha o ga tsama e se ntate ka mo ha le le ra tola ha o bane mo ha wa ho ke se ntate mri ma ka ke ba tsana lo fatsa ka di tsone ma tsene e ke ba tsana lo fatsa ke ne le tsone di tsone ma tsala morena ke se ntse ntse na re e tshepelang go hofa ke se ba swa ba go loka tsaba tsene ke se nya tsene ya Jerusalem a ke so ha re di tsaba mme mo ka ka ka go tshepa le tsene le tsikala go nwa matla a rona le tsikala go tshabelo ntate re tshabe se go wena mme mo ka le tsene re nwa ka ipona ha tsenta ke mme mo ka ke ratela bo mme le ga sa di ba ro tsana ka le ditola morena se se ke ba patsa madinya matla morena ke se ke ba patela mo ga sa ba bona mme mo ka ka di nan ka di tsere tsa bona ba ka di misi senta te ba soka wena di na kontse ra wikele ntsona o tsal mana ntwane ba ya di tsitse tsene ka mo ka ne dia
3: ka mo
2: ka ya mata o se kiro tsa o fa se tsabelo tsaka le khobotsiane ya ka mme mo ka e ke mo tsapa mme mo ka ka go

Mwana mfundisi nelani siyakudumisa Thixo siyakuvuma ukuba uyinkosi. Unguyise onobukhulu obungapheli ndawo.

re tsusitse ke mo tibu o tla le ka ho ke reng na le bantlo ya re tla o sebele

buluwa ka mathata ka bophelo wa mpona na tshe jopo ha ka isa ka bophelo bophelo o moe mae misa ke sa ya gae o re jopo wa bona bophelo o irang o re o ha buluwa ka nne a shuru tshisa ka batho mara wena ka molumodimo o kila wa tla o tlo thusa jopo le na ka thusa ke bophelo ba ka modimo wa mpona na Come on, ready. I need to take a step. I am a man.

0: lengolong mo mamedi wa na tshebeletso ho seng hona ha letsatsi re ya molaetseng wa modimo nna le wena ha re lokise buka ya lentswe la modimo re ya lengolong
1: wena go tshe go lokile
2: mo mamedi
0: re ya lengolong mo mamedi wa na tshebeletso nna le wena ha re lokise buka ya lentswe la ntate modimo re utlwe re na modimo o re isa kae kapa moya o re laela ore re ye kae go seng gona ga letsatsi
3: kgotso ngwana o bona ga lo o fokotse agolo ka ba lebaka keng
4: ke laelwa ke moya
3: bina.

dintho tsohle. Ke motshidisi wa nnete. Ke motshidisi. Motshidisi. Hati a feta ka wetsa sefela. Ha sa utlwa hore jwetile ole motshidisi motsa kgutsisa sefefo.

0: umthuthuzeli sakulila, ulincedo lethu sakuxakeka. Modimo a re ho Moshe ke nna ya leng teng, ke nna ya tla dula a le teng ka ho sa feleng. Modimo a re ho Joshua, iphe matla o etse ka senna, ke nna ya le fang tshwarelo, ke nna ya le fodisang. Morena, ha o rialo re ka melaela jwang? Ke nna ya le tshidisang, ke nna eo ke sa otseleng, ke sa robaleng, ke nna motshidisi wa lona, ke nna ya tsebang dipelo tsa lona ke haufinyana le tsona. Modimo o tla re tshidisa, a phumule dikeledi tse keleketlang mararaeng. Ke ya leng teng, ya tla dula a le teng, ke ya sa balweng le dilemo.
1: Amen. Ai, ke a leboha Osibandiwe, man. Ke a leboha. Ai.
2: Renalani mo mushong wa letsatsi.
1: Ai.
2: Ke a thanya, ke a miracle.
1: My colleague.
2: Ke o hutlwa sentle.
1: Ai.
2: O bua ka mokgomotsi e leng Modimo le wa ko legodimo.
1: Our colleague.
2: Re tlhoka mokgomotsi maphelong a rona.
1: Ai.
2: Re tlhoka motshidisi maphelong a rona.
1: Yes.
2: Go na le gore batho ba re gomotse, batho ba tshegisa ka matshelo a rona.
1: Ai.
2: Ke batla go isa mafoko a ka mo botshelong jwa bomme bana ba ntseng ba bolawa. Ke a o kopa Modimo tle, e nna motshedisi, e nna mokgomotsi ka bothuthuzele kaya la bafase ba bolawane. Thixo, o koye ko motseng wa Ekurhuleni Modimo Captain Park. Masika wile, mutukio kapa batukiba.

0: bagagatha bana ba batho.
1: Hai.
0: Ao Jehova, enna motshidisi malapeng ao, enna mogomotsi ko magaeng ao, re ao kopa serara, re ao kopa modimo ka gonne kwena o re tshidisang. Re nalane, amen.
1: Ai, re a lebo, re a lebo. Ke motshidisi.
2: Lane, lane. A lentswe le maatla ka re o qadile ka sefela se maatla gore modimo ona ke modimo o phelang ke ona modimo jale moprofeta Isaia wa re profetelang o re ke nna re ke nna ke le tshidisang ke kang ga o tshaba motho ya swang re tshaba le ga ntse re swa empa ga re soka re gutla setshaba saka bitswang ka lebitso laka gutlang bogopong ba lona obaneng ke nna ya tlo le tshidisang ka gare o noka ene e tletseng a re o sekebe o tshaba le motho ya omeletseng o tshaba le motho ya seng a fedile o ya kang le lebala re lebetse gore ke modimo a na ntshitseng bana ba Iseraele tlong ya botlhampa a re ke nna molopolli wa hao ke nna mmopi wa gago go tla jwang keng o tshogile ka metlha obane ke nna mmopi a tla o ntshang ka rodillo matlhomola ditsietsi le tseo tsotlhe setshabe ditsa fela obane nna ke ya ke modimo wa dikarabo o re re tsoge o seng ona mramelane tsoga moprofeta o re profetile neng re tshaba lerumo leo re kopanang le lona le finita masadi empa go seng ona iphe maatla le etse ka senna ke motlana a bua le Joshua ga na thola hand over go moshe a re o tsoga o tsoge wena Joshua o iphe maatla o etse ka senna go seng ona re a profeteng tsoga gobaneng ke nna ke nna mmopi wa gago modimo wa kgotsano o boloka mramelane bona ka moga tseo tsotlhe ke gopola banna ba keneng ka rusi bopisa mollo ga ba ka ba tshaba lelakabelene le tuta letsatsing leo gobaneng modimo o la ba teng ka gare go lelakane a re tsogang ba re go modimo yo re mo rapelang o tlatla tlo re ntsha ka gare go lefatshe leo re keke le ra rapela modimo o sele tsoga mosadi tsoga o iphe masenna ka kreste morena amen
1: rena amen ke a leboa maima 073 150 52
3: 078 585 5319 Wale fatse la faroti ya bo bo shane faroti e si te ka o pele ai ai ki si te mane nani a bo ba mo she mo shane ke le wele na ke le u bua ai bo she ta ka yo
1: ala sama
3: ba bo me ki ba ka se ja ba
1: ai
3: ki lo ke le le ta
1: ya
3: ki ka ki ma wa ta o mo bu la ba ni
1: kenna
3: o ma mo di mo ha o ta ba ya o ke ne na ro ka ro mo je
1: Yes.

uthi abantu ngokuyiba akukho umuntu ufanele ukuthumela umntwana yonsimbi yesithuba kububa kwenzilo umakhe siqhenqe budala lusazama ukuba kwalomntu umakazi wakhe usisiba uthi kukho umqelwa owabanjwa thwa kamva ngenxa kakule isekela mphasa of cast uchaze ukuphazamiseka khe bekucala yenziwe phambi kwabavesi

0: ntate ka ba wa mmentate.
1: Raka. Ntate mogomong dumela la ba mamedi ba le kwa FM ka o fela ke ntse ke dutse le lona ke mea tshaba ya go metseng ono wa molaetsa.
2: Dumela ntate mogomong dumela ntate mogomong.
1: Tan dumedisa ha monate ka baka la mewe ha ke a lebuwa dumela ntate mogomong are selotho sa ha o bua ka ngaka Chicha no samkelo ntloko liwa fer ina gengkwana dumela ntate mogomong a ntse ke o mametse ke le ka mona ka boitumelo ke Rose a Rosie. Ke a leboa Rose. Dumela ntate ntse ke mametse a re jwa le ka mehla ka nnete ke bela magene. O ka mane ka Roistina a re ho nna thank you.
3: Dumela ntate mogomong. Ai nna ya molo ye motena le motshadi a tsha ke go ya ga baketseng. Ye ya bobedi o bua ka ngaka Chicha. O bua ka ngaka Chicha ke di sa bokola ka tshepiso of history ntse ke na le wena. Danko.
1: Danke. Khotsa ntate mogomong a re moloi e motuna o bitsa moloi hadi. E motshadi o bitsa o bitswa molotsana. Ke connect. Ya rometse ngono wa malai. Tsa. Wa da bana connect. Moloi e motona o bitswa mang? Moloi e motshadi o bitswa mang? Ka o lota ha o rekang, mpolalela mathata ha o tle ke o fe pheko e o tshwanetseng o tlo bone. Ho phekola nka o phekola, mpheta o la wena ho le fifi, ho re tshu la iphatsu. Ke o disetsa motse ha jwale le bana, ke ba fodisa ka o panya hali. Tare sona ho ba ke se fuwe na ke mang le kwa FM di bela ela me amsia
4: e mo tuna mo
1: e
4: o bi tsa mo lo
1: e
4: wale na ka na ka hetla
1: e
4: ke na ka Chicha ha tsebe o chika o tsela fela Budikopa.
1: Eh.
4: Ha ka batwa a ile ho ya. Ya rupeng.
1: Eh.
4: O tsiba fela Budikopa ya ke na ngakana ka hiki.
1: Oh.
4: E leng yona ngaka Chicha.
1: Oh.
4: Ya le bua ha ke o le mo tsia di yena ke molotsana.
1: O bitswa molotsana.
4: Yanko, hai motuna ene mo lenya.
1: Halak. Hai. Yanko. Che wa na re connect qala u gae na jwa le ga nete empa ke a ithuta ga letsatsi kang e ke le buile e motho a thupa weso le kwa FM dumela
5: le ka ntse ke mo
1: ke teng ga e gaitse di aka
5: moloi ke moloi o na mo tsaya di ka po o motho na ke moloi and then na ka ya ke tshitse
1: o Make him memanga.
5: All
1: right, to khona blessing ka Everton West ka mono. Ke le buile khona.
5: Ke ka utlwa radio.
1: Thank you khona blessing. Aha. Moloi e motuna o bitswa mang? Ha e motsea di yena a bitswa mang? Ka o lota ha o rekang ka re he. Iri uri uri he ke o re ka ye ntwe tsa tsumontsino ka o lota ha o re kang mpolalela mathata ha o na go fepheko o fole hang ho phekola nka o phekola jalo ka nkhege be mba mpitsa moloi ha ke tse bo wena o mpitsa mang ke o tisetsa metse kapa ke o tisetsa motse ha jwale o tie tlekelele jwalo ka

Carsten the Panic and man. Say, Jango Nick. Nyathela ngesizotha ke bekanyathela ngesizotha unigodi masimakanyonyoba kanjalo ke ineni misonkana kwena Nikodima hana yetsa jena anyonyoba Nikodima welema bitsa Nikodima Nyonyoba tsatsinla ka jeno ku senga utlwela umatha nyonyoba ba nyonyoba nyonyoba Nikodima nyonyoba Nikodima sibe gigitima na ntweno kivesa ntweno ya hulangwa ka ga kireke Omukutina rana bai hula ya yalo. Anyonya bade godimas. Nikolo ko kiena. Anyonya bu Nikodimas. Ha ke tsebe jwala ka Xhosa de ke tla re go bana. Hanga tatolo ko tsana di rata Xhosa ke tsebe ho baneng. Kolweni bo tata no mama. Hey. Ke rata ha etswa ke bomme ba go tsini topo. Ya tri kota ya u di. Gero mona sa kae ka ka netu tswa ke pipe ya ti he. Wa nyonyoba. O ya nyonyoba ke meni go de mas. Ke rata ka mmelo pelo le moya.

ha ke khotsa di khomo ana o khotsa di fariki a tsuta tsela go tlondena ke sa ne ga tsa maisana jalo ntate mailo ha ba re hwena di khomo tsielala ba ga Yesu tsielala he Masho abedi metso ka banye tsheletse ka metsotso hantle ka morao ra ya le tshumene botso ka ba gone mo. We ba ka ntle ba batla ho kena a the ba ka hare ba batla ho tswa. Bana ba tshuswa ka yona. Ngwetsi ha e fitla bahadi kapa e tloa ha bo yona e lawa ka mono go tswa yo mona tuna we now wise ba ya pele ke na ba ka ntle ba batla o kena ba ka hare ba batla o tswa ya bobedi bana ba tshoswa ka yona ngwetsi ha e fitla ba hadi lawa ka yona ho re ka ne di tshile ile motsuntsu ya no mona to feta tsohle ka ofela. We hi bo tse ba jwala ka nete o ka bua le nna ka mona ka WhatsApp nomorong ya mahala ya text message 0785859531 0785859531 o ka buisana le nna hape ka kae ha se ka mane ka nomorong ya mahala 0731505207.

Mayeki. Baba khona lapha. Mayeki. Ungayifisi. Ungajaka wena. Wena. Akalula nje. Mama. Ubona ke mkhulu. Na! Na! Na!

Dikile janna dikakapa dikile janna mekhale bae tapile le fatse lolotlhe le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of

dikile di anna di kakapa dikile di anna megale ba etapele le fatshe lo lotlhe le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat.

lelo e kgethehile ya kgethehileng o hapile 2 Grammys o tlomphwa ho le impase wa gwebo ha o di aparo tse benyang rutsi fela mola bakeng sa nana ke kengkeng Benin Spear o re o re hopotsa o se lebale mo re tswang teng re ma Afrika ao ba re there's no place like home o re hopotsa mo re tswang teng ke re le pele mo o yang teng o no hopole hae hobane le hae hey ke ntho e kgolo ke tsona tseo tsa Benin Spear.